0: bapu sawit nian si aragawa sapun prabdo kena umaruh hingga ni kelawan siro.
1: Oh,